0: kiawi hala. E nana mai a mako na pula pula o nei iau e holonei. E ala mai kako e na kini na mamo o ka ina aloha. Aloha vale ia aina ko kako kahua. Awe ka ii e ko opuhu ia nei. E pai pai ho ia ka pōhaku I pa amaila ke kahua le ho. No kako e na pua e ho oluru ai. E ale ka I ka mai ka balena. I mua aloa a kalei o kalana kila.
1: Pule kako, pule lana kila, mokau kau, a pule.
0: Ke o mai ka ia ko nei mako, ia o Yehova, ko mako apua. Ame Yesu, ko mako ho ola. Ame ka uhani hamalele, ko mako ho apua. Amene, amene, amene. Kani.